no. Obabia ye say wobo so me kro. Etia san papa bi radio ko fo me wono. Ebebe mo ansa na me furiasi mo. Nanso ebebe mo ai na me ameso. Etu me ma mo so so ai na me so ai. Onya ko pa pa boni. Me dia ne se me ye ne etene. Na me je onya ko pa no ma se me die. Na me diji die ne ne ade abompa ye. If you are so many or any pencil, the best see and embrace.

basa enyama papa bi wo yasimu nasu me kwa de bi tu me kame sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo e wade na chade papa pa ni ne ye peni na free ne chaiba ti e wade sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be hu no wo ba ma obebe wo wo yo nyankopo sasu ni ne suban soti.

Jadi asani asura bafu toto. Waini amiyo. Jaya wuhu mufu. Eti asori na mwa wuhu. Kapaya. Hey. Ari asani asura bafu toto. Ah, waini amiyo. Sana ya denya miyasyo. Ewo ya kumani.